mungathandi bese uphuza amanzi angithi awunamali wesisi nalivati ayiwe uphuza uhlale phansi thule ngathi uyasi.